alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ena rambi adzi kondi dzao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambi adzibondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.